Agus wani jor Chanpur FM megahertz dal khat point le pan hongki puang khia hi tu jingkal hunse zating dan pon na inei ding jingkalam daguk le minit nga hongin changin delhi pan lakson sapawa thuthak ingai dinga daguk le minit som apanin agus wani jor Chanpur station apana kha khia thado kampawa pathian phatna la ingai dinga daguk le minit som le nga in dam theina lam to ke sai doctor nga nei kim apan japanese encephalitis chi thu pe janga thu gen ingai dinga daguk la minute som ni intel suina lam to ke sai hem holen hau ki papan 5g technology chi thu pe janga thu gen ingai ding daguk la minute som ni le nga in lavoi ester lam nei hling apan ingai dinga daguk la minute som thumin paite program ingai ding hei huna avum khan khub la lom te apan pathian phatna la te ingai dinga daguk le minute som nga in mar program hei huna lili van mangai par le alom te apan pathian phatna la te ingai dinga daksa gi le minute som in thado program hei huna blessed hope te apan pathian phatna la te ingai dinga daksa gi le minute som li in zingkal kithuzak to na thado kampawin ingai dinga daksa gi le minute som nga in ki han thon na la zenet in ahon kai khop te thado kampawin ingai dinga dagyat apanin delhi le silong apana lakson thuthak tom tom samachar prabhat news in english le notice news te jingkalam dagya lem ni chom li tan ingai ding o hi jingkalam dagya lem ni chom li apanin tangam ging kilom zo kampawa la twal leng hangmin le la lom ten han sakteu ingai dinga dagya lem ni chom nga le nga in tumlam gam te la santana album apan ingai dinga dakwa le minichom in hindi lem chin la fagli chifli mapan ingai dinga dakwa le minichom thumin mumbai apana lakson vivid bharati ngai hia in tuni hunse masa jingkalam dakso min khak ahiding hi

Akas bani cho chanpur FM megahertz zale khat point le pan hongki pawng khia a hi tu ni hun se ni na zat ding dan pon na inei som ding ni talam dang ni le mini chom nga le gya tin tu ni adinga hun se ni na honi nam dinga ni talam dang nga le mini chom thum apanin Akas bani cho chanpur station apana kha khia paite program ingai ding Hai huna Silvia Chingthian nem le alom tia pan bana naupangte hun se thangbyang hoi le alom tia pan ingai ding daguk in har program hai huna Laldong Kim le alom tia pan latwa leng ingai dinga naupangte hun se Jocelyn le alom tia pan in leng ingai ding daguk le min som thumin thado program hai huna Linda Vai phe le alom tia pan latwa leng ingai dinga naupangte hun se Lamkho Kim le alom tia pan in leng ingai ding ohi Zingkalam Nitak daksagil eminitsom lile nga in program lakom radio broadcasting kumsom kwa chin na huna Rosemary le nembyang mo in ahon kai khop teo. Ingay di nga tu ni hun se nitak daksom in khak ahiding hi. Tu in zingkalam dagug le minit nga ahong gintiangin delhi apan lakson sapawat hutak ingay di ng uhi.

kapin nagam kasailit na chungmang pan APU o thinglanggam kapu kapaten sap kang te khut ako na banjang tha hat sana anachu do asau o kapin na thinglanggam

Akas pani charachanpur voizanting ei huna latul leng leldong kimle apol haya in thok ngai thla in naupang haile joslin ho him ngai thla bokai ti zing dar sari minute som andrin ei huna top ta ngai thla tu hai in reng in ni mangin hoi

Akasfani Susan Pool FM zakhal khat point li mega cha ko na hun ki phu zinka ni dan sigi minute som thado program a hi ama sapen in tunizinka radio program ngai zo se zinka pha tunizinka la hi blessed hope ho ko na va choi la hun ki sa ingai dingo a hi tun ama sapen a dingin ngai hite kin ka ngai lu ti a blessed hope ho in va choi la asau ngai hite

hile sim sending a hipoin pathinin zuntha the e tha theya e koi mai mai hoje a zoni si a ki pathu isei the hi in chule insunga imal som na ho thilneu cha cha dam theina ap ho bang he alo pi in tuni ho hinga kingai to le hen hospital muna gen thei thu ha sa na na thu tam ta jong thein hin la e ho tuni ho a hospital muna jong lowa dam ta theya yum ho a hi lo le thilneu cha cha ne le cha sil le chen lungkham beidonga mi tam ta na la a e ho lowa yum ho bang ka ho bang ka ga ge la hi le keima pathin phathe e bu na ho sim sian lo tam ta ni cho cho ka sei do no mi mi him hi na hin la ka sei thei po in ala in na ngai uti nu nem boi khong sai na sa pathin phathe na aban san simin ti la hi ga ngai lo hen ka no me tun ngai u hi te

thil neo cha cha ne le cha sil le chen lungkham be donga mi tam ta om nala a eho umloa yum ho bang ka um ho bang ka ga gela hi le keima pathin phathe e bu na ho sim sian lo tam ta omi ni cho cho ka se do no mi mi hi mi na hin la ka se the po in ala in na ngai uti nu nem boi khong sai na sa pathin phathe na aban san simin ti la hi ga ngai lo hen ka no me tun ngai u hi te

tua ina ngai tak san nem chi la hang milian le lom tia pan a hi tuina ma wa pan ma in sango zo zam chi la ingai zam ding.

ching thian nem le apol te apan la tol le ngai khiai nau pang te hun se a thang bia khoi le apol te apan ngai khiak na inei bana si spot te ngai khiak na nei ding ni tar da gok mar program huna lal dong kim le apol te apan la tol le ngai khiai nau pang te hun se Jocelyn le apol te apan ngai khiak na inei ding bana si spot tom tom te ngai na leng inei ding ni tak da go le minute son thum tha do program huna linda vai phe le apol te apan la twal le ngai khyain naw pang te hun se lam kho kim le apol te apan ngai khyang na inei ding ba na si spot te ngai khyang na inei ding tak sagi inten lo ten hun sia tha do kampawin kamboi bai te apan la twal le ngai khya in holim na Janet Chinunteng apan sericulture farming to kisai ngai khya na inei ding ni tak tak sagi le minute som tumin manipuri news ngai khya in dak sagi le minute som lilenga ahungin changin compile

0: lên là làm sao đi nghỉ quạt nô pa tê ô đàn đa tê ô hình thằng bay kê hôn là tô pa tê sô nà hà lê yên nà hà kê dô hôn
1: Hale na siya ma ma wa ki pa hoa ya. Ahi le na upang te baibu la e hon ching pa patia na hi dan abunga chang na te yu hiya le.
0: He, ka te yu hiyao tu no.
1: On gen wa le.
0: O le, kon gen di yu hiyao tu no. Sab, number so mi le thum. Chang ka ta pan chang hung tan. To pa tu hon ching pa ahi a. Kata sam ke di nghe. Aman lo pa hing no min men mu na hon po sak zi la. Ko na tui ke pe wa hon ti zi a hi. Kain na hon po loi sak zi la. Ama bit ya king di ta na lam pi a hon ti zi a hi. Ahi, si na lim pang tuan ma le. Gilaw yim yim kalaw ke di. Lam ka kya nga na hong nga la. Na kya tu gle yin siya hi nung kamon zi a hi. On do te min mu in kama a do ka na bol ko la. Kalutang hao na nil ki na. Kano wa dim le ti. Yellow in hoi na le chin na in kadam sung teng in hon sui zi a hi nga. Uti in, to pa in a khan to nin ka om ni lau ta ding hi.
1: Hi na siya ma ma wa ki pa huay ma ma a. La te ina ne yu hi a le.
0: Hi, ka te yu, nim tu nu.
1: On sa wa o le.

Akas pa ni Churutan Pur, FM sali pakat point pali megahar sa intoka huin su mar programa ni. Voizan ting ay huna. Latuleng laldong kimle apol haya intok ngay tlain. Nau pang hayle, Jocelyn Holim ay ngay tlakbok dingani. Tuhin ay hun masataka. Laldong kimle apol haya intokin. Hun klom te chow. Di la lo ngay lo ngay

0: Ngaisina ringa khopui kola tun athira ni salum atem le in zana li tu dingin pathin in zan khat karin upui an mong tira chun zana chu abuk nu ye chun lim takina uma ni sin la khom pathin in ange atira hrui chu an se tan tira avui vong ta zana chu alung sen ta le a thi ngam khopina lunga sena chu phing le pathin chun zana ku ma chun zan khata mong thinokel le manin thi ngamin ilunga sena na nene vi khu a mi rim nui khat le sing ni ne ka tam na pang hai le ran rul tam tak thil suk su lo ha hi kalungin si no di mani ati pek ta a chu le in ngai ro ei ni khom pathin in tho dinga mi tir na na a lom takin tho ngai ta a thu thu ai zom pe dinga ni midang hai khom ei lungin si ve in an that na ding in ei tho pek ve dinga ni pathin in rem sin ei tingai dinga ni no an no le hangin don ka ti cheu pathin thu oi lawa tlan mang tumpa kha tu mana
1: zona
0: an le zona kha nga pui su nga khan ni ing za ta ma uma
1: ni thun le zan thum
0: in thim thai ta lu tu hin an no le chang thil nu mi nu mam
2: okay ka hin nu thin thena tho tu hai le in suk lung ngai nu no la fel no ta ka tho tu hai tu in har bok no ra lau na angin at lu gi nu ba kan ta na ring angin an vui de ni si a la ba tu ring ra thin tha tho ra hi ra ma in la ring na chan hat bai ra
0: i thim ta lu tu in atop na ta ka ding in la pa khat sak

0: Akaswani Susan Pool FM zakhalkhat point li mega cha ko na hong ke phong thado program hi dunila radio program ngai zo se nilha pha dunila hi linda vai phein lunglen la asa chule lam khuchin lam kaina a chapang ho ki man cha na phat zong ingai ding o hi tun ama sa pe na dingin o kahin khoti a nu linda vai phein lunglen la asa ngai hoite
1: jina

0: Ito ay lang ayo cho. NC daw nga lin asim. Linda, vaipayin asahe. Doon abana dingin. Lam ko kayo lam kay na a. Sa panghukiman sa anapat na ngayo iti.
1: Sa pangho, tu ni pat pa e piwa pa patien thang va in umhen.
2: Amen.
1: Amasan, kay koy kahi nay het uvem. Nay het lo una. Kay min chu ahile, kim boy hong sai. Ka na chu ahile, diem veng tui bong hi cho o.
2: Ole.
1: Gol lui thu sim na ngay no mu vem.
2: Hinge o zapi.
1: Ahile, golui thu sim tam tao min hijing jong le lendo te ni ucha thu sim tu ni ikhi holim diu isai khom diu hi je chun naza kha uvem lendo te ucha thu sim ole naza kha lo lai ule ke man tu nin na hin sai pi uvinge o
2: hinge o zapi
1: phate in hin ngai un lang a chaina le thu do jong ka hin nei ding hi cho o thu sim chu sai pan tao hi ti le masang masang lai chun nu ting nem ki ti nupi khat hi thing hang khoneo cha khat

0: heno kanaw hindala in nang ko mahung thaipong e hije chun hu wang pha in ke kanaw to in langa kile hon tangi atita na he hi chun len do win jong anaw thang hau ko ma boy hungo ei ni kile ta hite henun ban e ngai lu hon lo atin hi ti chun in lam a hin zon han ta na he khola ajing tan a lai lai hon ji chun alal hon tan gil kelin a hai sampel hon ta na he ne ding la om pon chupa chun do chulla na chang pol la hin ne ding ipi om dem ta he amai amai a hol hol hon na he le a zo zo na chun mim chang khat hi an ki mu hon ta na he he chi mim chang jong chu ania wa neo wa na kham jong hilo a hi wangin ipiti tam vetao len do le anao chu mim chang chang kha se chu na kike hop hona ani hone ta chu neo cha ani hon wang chu na alung oi sel hone na he he ti chun len do te ni u cha chu again thail he hon wang a ki ngai lut hon dan hi tu ni cha na sei mang mo a tu nia e hon jong e sei u he e o na ngai nom na ovem chom cha len do te u cha thu sim e sei do u hi chan chu hi han lang chapang ho azu a ka sei banga thudo ka hin nei ding na hi ve ong len do te u cha thu sima kon jil do thei ipp na nei uvem irene nangin ipi jil do thei na nei em
1: u cha ki ngei lo ding ei hi le
0: julia nangin ipi na jil do thei umem
2: len do te ne anu ki thu pi banga ke no ka nu thu pi ding ding a hi
0: min lu nangin ipi jil do thei na mu em
3: ken jong len do te ni u cha banga ka u ka na te ne ka thop pi ding a hi
0: a chaina penin helen nangin ipi jil do thei na neyam
4: ken jong mei thai cha ka ka si do ding a hi
0: ki pao me len do te u cha thu sima ko nin thil tam ta i jil do ta win i jil do ho jong i zui che dew ka ki ne me a hi le tun thu sim ngai ta i za u to ke honin bible chang khat pathen lo pi na ding in sei kho mu hite jacob bung khat chang somni le sagi
5: jacob bung khat chang somni le sagi saka te le mai thai ho again kai he so now vila hu a chu pa pathen ding a ho bu thing le bo be lo a hi
0: ke pa u me tun va chai la khat anasakit u hite

0: kipaw me Bible chang isim do ho le wa chaila isa do ho pathin in phathe bo piu han lang koi tabang Bible chang sim do num na muwem sim do num uma le phat kan pi de he
1: Ephesus bung gup chang khana pa chang gup chan chang kha cha te ho pa kaya na nu na pa thu nu ngun hi chu chon di hi chang ni na nu na pa za bolin na phathe ya le si chunga na hin ko so na tin chang thum ti hi chi te tap te go ma thu pi ma sa hi
2: philippi bung li chang li nang ho pa kaya ki pa thanum jing hun ti ki living e ki pa thanum jing
0: ki pao me pathenin bible chang sim do ho phathe e bo pi han lang tu ni chapang te phat e man nau hi chan chu hi tam tin nom na sa na uvem
3: hi ge o chapi
0: phat kit le e bon chawin ki mu to ki tau hi te o tu ni ikilam kai na wa sei khil sei war sei linglar zo se pa kai minin ki ngai dam tau te na bon chawin mang pha
4: do ha ini ngai uchu lam khukim le chapang ho ki man cha na pha la hi tu na ba na dingin ka ga la lom thang kon ho te a pnc do ngal na sim nu lin da ina sa chong ayo hi te

0: ilangai uchom khana khungai hitin sericulture farming ana tong hole zene chimun thing kholim na ngai witi
1: akasbani chutanpur to hin sericulture farming mun bizang chutanpur akomin ama sapeni assistant director madam larnun thar chutanpur ama ta jong ka umin chule anuya ho to ka ki ho masale ho ti paumin te ama sapen he onang min hin seyo
2: ke ma dun khulal ho ki inspector sericulture
1: okay ke paumin abana nang pen
3: kim par hoi khung sai inspector ke
1: oh ke paume tu ne ke hon diu thu a hilet ipi chu sericulture ham na mi a hello tam ta om na la in tu chana happy ben na bol wan to ham chu ti kem kha details de win ega sai pi le chu ke paumin te
3: sericulture ke ti chu lung ki wa chi lung ki wa ko na chu sil ki podu ti in ting le chi lung sericulture te in central silbur akona scheme kane ven tu tu a om hi le sil samagra akiti na
1: askim min ham
3: askim min so mi pasal tha rongai pon lungwa adi kiti jo te si achat mo enong to namuna al an ho cho anamal mal the hi ha lo hi le in ti askim imuna dinga chile gam 1 acre be ne nga he
2: ti si center skin pe di a gam in ya aya le koi macha abol mo um lo ball jong abo tha un na si phat ta cha ai ma bowling hello tilam free time um sanga chu hi chi lung hi iwa ana e hai le kin so na the livelihood ka ai ti he en mi pi hon na i ha ti ka de aba na lung hi e Churchanpur hi gambang pha e hi din na si circulatory lung wa the hi mulberry omin mulberry chu ai pawa kapra a hi na iri ditale muhi na ja ko na yang ho ba the hin chitale muka jong ba the hin e chusan pura ta sar atiti ta le ta sar hi gampi thing a ko na yang ho lung tampi
1: o
2: product tampi ba the ti hi ni pi hon i hati bin ka te in chule pi chi hi achat mo kha nin jang a bol the chitale athasipinin jang abol the dale khutita thasen na ding ngam tampi umlo a timing ihe na ahi ale a pha he ti hi kan se nom ti ho
1: ale hi ti chen lung hi chi za to bang um ham
2: chili o wa ka se ho chuna mulberry iri muka tasa
1: o ati le hi che ama ho hin na an hi ni khat a hi iza de to bang pi ngai
2: ni khana an hi thum rei feeding
1: bol o zinka sungi la na
2: zinka hi ungu mai pi mana he le ni la lang ung ni le
1: o
2: zan ung ko le
1: ung som la ung ko som
2: ung ko ung som la na bitin sa ho pi the
1: ale hi chen lung ho hi ahung pi hlin na dinga chana ni i za to ba hungai de
2: ni som ni le ni ke
1: o
2: nisom ni le
1: ni ge zole na pi do aziu ham alung chu a hi lo
2: nisom ni le ni ge zole harvest itin harvest ki bolin tin harvest of harvest ki pi do azi
1: alung hi na an hi mi ki lung khat chun izat to bang ani zo de
3: adu hi 1880 ki

0: abakha
1: ni zong na aba ai ti a he na ale hi che mulberry na ti pen hina chiniya ki khene na ti zo na le ale hi che chini te chu ipile bi ham
0: bible times ak ti in bible times ti in ti pen hi mi ve ki va the
1: o bible times pen hina
0: ti ting le a lung an chu inai po le get ve yong ki va the
1: o kum khat ana
0: kum khat ki ve ki va the
1: ale hi che hi scheme umam pite da nam ka ti chuna e government apat a na ho government a tong ni tau chona le na ho apat a hi min ala sot ni hi tale na scheme chum chuma na bol va ma hi lo le beneficiary ho bo na ho u ha mai lo le pite da ndu ha abona
2: abona
1: o abona no je mona ale hi che na hop do ho anung hi na asum na la ova ma hi lo le thona na ho ham pite da ndu ha
0: alung man alung tui man chuna
1: e o akiezia ki te ha mai lo le ti na ho na pi do alung chu
0: dear feels kitty
1: oh ale hichelung ho hina iti la apata kila thia ki ba thi ham ala chana in se pi lo chin ki pa min te
0: first pen hi hile march to april
1: oh spring so na first
0: second a hile may to june
1: oh
0: third a hi september to october na november october to november an ki ba ki thi
1: oh a fort na pen chana ale hichelung no ho hina hoila ya na hon na la o
0: MIG
1: adanchu lakhat sungling lo azong piling ma ma tin chala na le ale heche alung ho chu ipia ki mangita asil chung po ta cho na le e cho chu ipia mi na phat chung piam phat chung pian he bam piam
0: ti asil thui le sari alung ting le ei hon nong pun vi ho alung to a he a ho mi tai sang kho la yang
1: kui
0: the ni tai tho
1: deal
0: ho ai ngi
1: pui the it's a silk pony ti tiung su tha hoi de dan chuna
0: man long tam a hap long nun he
1: ale a machine ho he langa nai lo ti dan cho na sim na ho he
0: a machine ho chu infala o mek chilanga wang hi
1: e chu na pura nai lo na
0: infala
1: ale hi che lung ho hina mi pi ho ahung la ho hina khang tha lang min awa dinga pha ma hi lo le ti lang in ba song le the na ti cho na le ale thang pi hai koi lang pang ho la hung la pam ati lang hung la wam khang dong lang nung ha la
0: khang dong lang
1: ale adan hi ama hon private a ba thei lo na al amun chu farm mun ling chu 1 acre bi athin lo wa hi chu
0: 1 acre bi athin lai scheme amun le ding wa
1: hi chi amu zo phat le na scheme ho chu ama hon awa taw ve hi chi awa chu ma hon private a chu ma ki zo son theu ha ma hi ro na ho ko ma maung submit ki lu ma
0: private a no ki zo son theu ke ho ko ma no an lu theu ke hon
1: na le hop do ki chu na no chu
0: kukun
1: chu bazu pikit theo alung no hina kum khat a chu live to bang no hop do la ma kila the nai wa the hin a hile tun thakhat 28 days sunga dinga chu na thakhat sung ti ta de na thakhat sunga chu mi iza to bang vel hi na na pi do to bang
2: gampui ma sanga chu mi ja khat langen na ahung la chi ba
1: o
2: to a hi gam ma hung bui phana hi mi song
1: ale hi che lung ho hina e ahung ki ahung pi thing pha le na bona jong akisim the na ti sana le ki ban ho cho ale e chan ge ya chu hin bol do a hi le chan na von hoi ta ta ti diam na tu lai ki pya kol te ang sari ho kisim do the ta so na le sil apat a cho elo le nal ta ta van tam ta na kisim do the hi ta in hi cho chu e chan ge ya chu hin bol a hi le chan na ti nga chu hung hoi the de den
0: ti von a hui a hoi na ti nga chu hi le ti lung bom a hoi anga in iwa ting le alung an a hoi ta ta pi anga in ting le temperature humidity na a hoi anga in ting le chun sil ho a chu von an khui ting lo la hung hoi the ting le chi sila pat a chu sari ho yong chu 20,000 man lo e ho a dil pe an yaus khet lang chu sang ni sang thum man lo he yaus khet a na aman ta ma
1: Akasvani Chuchanpur to in agriculture farming muna ke ikhau the na hichan hetai
3: abanin kamboi bai ti lo akonin tunglen la zanmang puldo anange ti la ngai uite

0: Akashvani presenter khat nana hi na zalen tu a tongjing lai hole ahum tong tha ding ho ko ma he ipi thomop num na nem
1: azubin ke experience phasa ka seita chong chu a tongjing lai le akashvania lunglut koi tabang iki hulim na anangai kho dinga chu geldo thei hi ding in kata sane chule akashvani hi dignity of level chi poimo ma man ke na to jong si chu dignity of level poimo a hin la office dang khu pungsom la khnai chi yong le ina ha to ai to a ito sa chi ki pu a baro pungkhna office lhun jong le min ei nga han nang yong le so su disposable ei the akashvani a chu ina ha to nin tong ying ka ting to sa office apu ngi ti the lo chu a pha na thun ngai a pha na prepare ngai apha cha program pat ngai apha cha program kha ngai hi jin hi chi hi very honorable job hat hi hi a chu very honorable job hat chu ilunglu na ito ai hel chun e yong hi morally boost ball jama to phi pha ka sa hi a chu mihing mong mong hi dignity

Chibai radio ngai na a ngai hetu te ke kamin ching nu a hi matakwa teng kahi tu kum kum sang ni som ni lenga a idin to kitanin radio kum som kwa ma ma igam sunga kha kha kita chi kathe in ka kipa ma ma hi thu le la thu thak le thek to tam pi tun kha a pang khe tu radio a hi a mimal vanzat hilo palpi solka ma ma in a et kaya hi na a kingang na tak ching ma ma hi chilo thei ka hi ke khol ni chi omlowa azing azana mi piti khwal na a na sim tu te phat hwayu ka sama ma non hi o nem le ngai no phai ta ka thu pang tu te za na ka pya a khol tel lowa kha kha the het lowa hi manin khol lam sai tu te le phat hwayu ka sa son son hi radio nga khak tung tonin pelna theina kibe lap theima ma hi tumlam gamte bangin ho jang phatom se mun ka thei thukin bang a hi ke le natural disaster kichi te bang om thut didin muna om hunin ling radio tung tonin pangkha in mi pi nau tang te thei din pangkha thei zelo a hwain ase top tun ma a kivien na hun om sak a hi de o ka chi hi nidang lai ipi le putin leng radio ngai in radio apan thuthak anathei zelo hi twama kembit to zel leng hoi di a hi chi ke mo dana hi kwape win radio holwa kwaman ngai non ke chi mai lowen tamsem ngai kha in phat twam pi chat leng chi de hwai kasa a ke me mal takin kon cha la hi sem tu te leng thathak gwan tu han thon tua pang thei e

0: Dan per studio nulun Florence Lampungai nulun ngai kolam chule nunga nei kowa to thang to studio kom tawe amasa prenin All India Radio Trichanpura dian apartment tam to na hin pe uwa hichilaya ke holim the dia yum je na chung che wa ke malam nei chung hau ke All India Radio Trichanpur thado section khelin ke patho ke hin sei tunil ha ke holim na tiu thupi ahile barriers in women's development in the society nimaite khan to na dia suno pha the episode 1 ahi
1: ama sapian in thiamjil na lampanga ki holi ma sapian uti
2: hengi hengi
3: thiamjil na ti ting le mi abang ka den mo sima mo pa sitwang wedding ti ka dong gel ven na thiamjil na ti ting le aso zong thiep ding zong le apau zong tho thei ding ti hi gel le hon ka de ye
1: aji chu mi him khan in thiamjil na nei lo le mi chol le pa mo to tha khat hi ta chu
2: hengi na mong mong so
3: lawli ai thua ka ke sele mihim au hi hanlang awai hi hanlang anu hian apa he song de mihim yo sin dam thina ke ngai chu na
2: ya
3: chu lawli ai hi hum poi moin tin ai le mihim kha chun thiam zel na ne ta lawa hi le hi chewa lo le ai ya ki sun ho chu thu khat banga
2: ti pa na ki sim ha
3: e ti pa na ki sim ha
1: a ki chai pha zo hi za na
3: ya ki chai pha zo hi chu chu le ipip da khel ha na ti ho chu akisim do the lowa hi le chon i ham tin alo zo no lo zo pa ho chon e pi hi na nei ta han ngala na e chu chu
2: sim the lo le as ki mo la ta
3: e ki mo la ta ki ne ta han ngal le he chu chu i ta sa de nga tam the na sa nga chu a se ne lam pa chu tam zo de ta chu
1: he ma ma so phat ki chai sa ne le chon a phat na sa a si na tam zo hi la na
2: lo la hi wa nga he na
3: e amina lo la ti wa mo pha pha hi ti lo zo na a pha ke chai so hi chong le pau thu wa e ga se no mo chu pi ke tam ti le ve kha hi kha te ni delhi a ka che le in hindi chu ki sim the tho zo ai wa nga a pau khe lo ai le i pi ke se nam tu khe lo zo sim chu ka mo sim the jing na ai le ka khuti chi le ken kalam pi ke sa ta cha kaung ki le the de nga chu sign board ho chu cover cover la hindi chu a ki suno chu ka sim le ka sim do the ai ba nga ipi ki se nam chu la the ki lo o hi cha pa na chu kan gel do kha chu ipi ham ti le sim the si si le wa ipi ki se nam ti to hin he tha a phai ti chu kan gel do he chu
2: mong mong he chu
3: ya chu
2: bi ki sina hin het lo ja chu na lam pi rong
3: kalam pi ding jing ya pa na chu pa mo to ta kha ti chu na

0: kudamitiaile right to education ati cho chu chapang jo se hi thiam zilna ane te te deuh ati hi
1: ya chu
0: ne me pasar khan lo nu la pa chun cha te chu thiam zilna ane sa te te deuh tin na hi
2: a hi banga hi pasal nu la pa te hen pasal alhen zo te te yo chu
1: na hin la khan to
0: lo
1: na khat bang chu hi chu na ichu hi thei han lang hi le kha chu sumna phat lut ta na mi mo se su kha chu sumne phat lut ta na ki bola a chai na ting le a to ga su lo sa nga chu pasal hi a i kho sa na bi ham aga la sum lo sa nga chu nu mei chu a hi thei phol le ha ta ta so ding hi phazon te tya ka gel hi alang pe anu le pa te nu mei hi ina pan san lang to mon nei le ti rong hi a dei sa o chu
0: he chu nu le pa atam zo wang hin hi chu a gelo chu hi zong le tham chi kha a ti dham khat le ni hin alung le thu bo ya na atam zo hin nu me chu ina ding a de zo na chu
2: ipi ding a nu me hi gam dang mon dang a tong ding a ki phel lo a hi de
0: ka gel dan in nu me hi thalom a so chu le na che jing chu le lung kha bai ti dham na jing ai za hi sol la lung thim kha chu ani hi di ben kata san hi ta bong lung thim chu ani ding ka ye le
2: chu chi hi jong le tu khang awang to le tham jong ki bang ta nu me le pasal to jong ki bang ta na hi ji a chu nu le pa te jong ama thep na le he nan atu phat le hoi lai mun hi jong le chi the na ho hi ki phal pi hen lang hi le phan te tia ka gel chu
0: nu le pa mi lung lien hon wang tu an se ho chu apat ta o chu ahin tam ta en wang apor po vi ke mu da hen
1: mi ho hi in mu na tong ding le le in ki dei sa hi chi dei sa na i dei hi na nu mi ho dinga lung su no pha khat le lung neu na chu be ding chu gam chu ma hen na ha mong to the na phal nei ki ne
0: na a chi na to a ki to pha na chu a lung no pha na chu mang zat nen ti
2: a hi hi e wel sa na in Rabi Gautam kitinu IS officer nu bangchu ma ho hi thinglang town to ki gam hla na cheng a hiwin hinla ma hi lekha gi sim gunchu ta thepna nei ta hi ji chun somla ni a hin chai chun gamdanga chi thei hong hi pha chun gamdanga chi dingin anu le pan sol ta en hi chi a chi na mun a chun azo langai ne se u pau a thep le awang a chun pau he lo ji chun boina tu
1: in mi mi chu to tha
2: pau mo to tha ni ti u chu chi chu a hong hi in hi chi a chun a mai him pau a he lo ji chun a sei nom di banga sei do a thei lo ji chun ha sa sa ta in a ha sa thu chu a sei in ke le khaung sim da tang e hi chiwa mi to ki ho thei lo wai ta ha sat ka to sa hung nong tang e ati a to se le anu hin hu tia ne ge le nang thu hi a hin na chi a ho wa ko na chon ama bo chon nu mei chi do hin na lai na ama chu i tia ma hung nong a le nu mei ho
0: am
2: ta hi chu hi ta bang chi do na thei chu chang thei ta lo ding khat a hi ta ji chon hi chi thu chu a se pi la ma jong a ha sat na ho chu anu til to sat na a ko nen a ki tha pat ki nen engineer chu an chai in scientist zong hong hin a hi zo chun railway station khana an tong ki ne hi cha chun civil service dingin kum som ni la thum a hi chun a hong ki ko ki ne nei le a lung la na ho asuno pha wa chu anu chun asu le pi ja chu hi chan hi hong zo a he tin ka gel le
0: ni em khat lo re ne dinga chu mi a ha sam ko mo min tin a hat ko min tin a ha sam pha chu i til kho wa he le ama chu kal to ki chu na lung neu na ding talo pia tu la ya banoi hi aniwa niaw heta chu masangza ma chu moncho ma khat la mai le kyo ma le chu a ha chu na chithi di lo na chithi a ki thot na ni so ta zo le agamu ti ham
2: la khat la ni zo wa ke na
0: a ban tiang zong le tham khat agang de ti le chu telegraph atio wa ko ki bol ji chu
1: telegraph dong chu ching lang nga chu
0: de si ki lo zong le iki ho no mai zong le tua hi hoi lai mun am zong le mi ama le ma chi kyo the ta chi lai pha na chu e
1: lim long ki mu ta so tu lai na
0: e e nge ba tua hi le ma zong ki mu te ta chi lai chu e pi ti wam in na ki koi dan phone ho ko
1: len lan
0: len lan ka ka hai len lan ki ti ho bo se men tin
1: am na chu mi lo sin na ne
0: ki lo am mo na chu ge chi lo wai le hi the lo ta chu yum na mo na ki se thi ta chu na nume tam ta hi iba na hi le uniform atong thejo umta tila chu mi ata sa thang pya ani yo chu na ta hi ata sa thing ta ta umta chu ni mi jong hi ya chu